0: sa
1: nensonsomo
0: nensonsomo
1: mu frantoma
0: mu frantoma papa
1: nensomo honya mushi
0: mo honya feda
1: na opani kwase opani apade egu fotua wofiti atuo mu
0: osi opani ne bre ni nyina no tokro daade ne mu ni nyina ne say you think about yourself osi mo dwem ho nti debia da opeso kwani mu a always dwina wiade ho debia no oje wo tight oje offerna kaya wiade ansana wadwene wo de ho tie kai nipa na wonu tifie na oni aduane di gini afofro ho ya kali debia da dia kyerew me bibia interest god de wiade nyankopon na ni gye won ye jina monte kokonko fo ka yesu asem kyerew won wo nyankwaje omuso magi sankwaje yibi aya de a niamen so wiade ni no Pato and any friend of righteousness. Ye atosu numa ye de konawie ye. Eye waiting forever to begin. Waiting forever to begin. Obi se bibia seda. Into upe wo mu a. Ahokire be do won so pa na. Omo mo to mo comfort zone. Wadare wi at policy wi no yi wada. Odwe ne ho. Ope bebia ehwo ye comfort ehwo obi a ope comfort bia ni wo be pega da obe kana nim de bia adwuma nyina ye ye no ye the risk ene ye ye bi se ura de de na ababa ye risk start bibi mentwen ese bibia ye ye ansa na wa ye obua de bia be ka kire bia be ka tente ni mafofra o ya kofania baba efri china ba yesu be je ni maybe ne tonka kanka kra obe peja na oni e oti asei o sofo na ono ne kofania baba kankra kra so ton dia boa urade adwuma no enka kanka kra ne nsem kakra ba ho bra baby usmenye binti fe wiem die ni ye o se be bia nsira wo no e bia po de bia pastor open the comfort zone e kan nko no nanka enemy bia ni ni nchai ansa ni wetima soma urade start bibia ansa aya obi ato 200 Ghana cedis o fridge wo fie enya feria da o enya feria da sa me kan mi ti we apampan a ade aso mi ti so a de bia da mi sra aya me nana Isra me mame. Start bibi 200 Ghana cedis. Koto insuo pie water bi na fasa fridge mu. Na wanka sa pampa ne soa. Anye bia no, o start bibi. Obi ni mo brempo na sase ye. And when we are bit trafako. O hese suku na wo koye no. E won adwuma na benya enye ye o. Mi mo die o. Menno me enye yi sanete menna me ni wei benkure ni fanyina na bobo me bobo fitia no pa ko pemu enumre me mreda esemitrin se me bo ana me bo sanente sa o jasie ente sa sane urade de ofa baby foforo ente bia me me o pese o ya die bi de bia die na wo ye no jina fa ko pa de foforo ye baby bi kan ho ne ye na bebo apa na bia wati asempa ne wie nsore pick a number where the book of Ecclesiastes chapter 11 verse 4 Ecclesiastes 11 verse 4 e ano afa na bo apa pa pa oha ah usho urade yesu
2: urade yesu
0: ayam funso de tie nipa ne wanim
2: ayam funso de tie nipa ne wanim
0: ama me jina fa ko a sebre ne abrabom
2: ma me fa ko a sebre ne abrabom
0: waka sa de akere me ne dey
2: waka sa akere me ne dey
0: ma sa chere so fri home
2: ma sa chere so fri
0: ame sra se urade bua me bi ane na ba ampa ya sra ba de fa chere yesu de bi ame ana no sra ba de fa chere fra urade nyankopo ho on fa bu mo yone mra tuo bi ran jo I'm not sure if I'm going to be able to do it.

ka be bo ni dia aya wo na ma ni nyine cha awu dia ma ni nyine cha awu di wo awu di wo awu di wo ni ma bo sia fa pa yo